0: If God is your creator, what is the reason why He created you? We took to the street to ask people what they thought about God's purpose for their life.
1: So for me, ang purpose ni God nga gibutang ko diri sa kalibutan is to praise mo, spread the word of God, and of course to maybe achieve a certain goal to ourselves and maybe to my beloved friends or families.
2: I believe that I am a God's creation. If ako, at least I believe nga akong gibuhat nga wa po ko nakapasakit sa ubang tawo, then ako ra pong gikuan gipakita kung unsa jud ko.
3: Ironically, wala ko kabaloon sa jud akong purpose, but samtang gipakabuhi pa ko niya karon, I know nga na siya'y kanang plano nako, na siya'y plano sa kadaghan nga ako and times ko nga ga-pray para niya nga makasulod ko sa nursing. Na siya'y way nga dili jud ti katugutan dira ka masulod kay murag na siya'y other purpose pa nga yata.
4: Akong purpose pa na ako diri sir kay na siya yata na akong mission para ako i-complete.
5: Wala akong kabloon sa akong purpose diri. Basin ko an kanang there are times nga daghan man po kong kanang circle of friends ingon ana man good, then daghan silang problems ingon ana, then I'm here to help them, to comfort them if unsay ilang problem na ako pirmi ingon ana ba, maybe ingon ana jud akong purpose diri sa earth.
6: Kanang gitaran ko ni God og chance nga mapunta diri sa earth is because para silbi mahimo kong instrument para ma-share na ko iyahong words and para sa na ako'y matabangan nga tao.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

0: Your search for good and godly music is over. You're listening to the Anchor Radio.
1: I don't want us just to be an evangelistic church that preaches people down the aisle and only gets people saved in the church. We're supposed to be evangelistic out in the highways. We're supposed to be out in the hedges. We're supposed to be out in all the neighborhoods and all the barangays. We're supposed to go out there and tell people about Jesus. And once we introduce them to Jesus, bring them to the church.
2: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMovo. Point, find, and bring. Let's not allow the spread of the gospel to stop with us. We have to share it and tell to others who have not heard.
1: Is there a family member who ought to be in church with you today? They're not here today, but they could be here with you next week. They could be here with you next Sunday. Is there a family member? Now, you might have to find them. You might have to find their cell number. You might have to remember where they live. You might have to track them down. But is there a family member that you could find this week and bring them with you to church? Bring them so they could hear the preaching of the gospel. Bring them so they could meet Jesus. Hey, is there a friend that you could find this week? I mean, I'd hate to think you were my friend and you wouldn't introduce me to Jesus. You know Jesus and you never introduced me to him? You know the King of Kings? You know the Lord of Lords? I mean, you know God? You know the one who spoke and everything came into existence? You know the one who walked on water? You know the one who could touch blind eyes and they could see? You know the one who could touch a lame person and they could walk again? You know him and you never introduced him to me? I thought you were my friend. Hey, you could find a friend this week, couldn't you? Maybe you could find a classmate this week and go to that classmate and say, hey, why don't you be my visitor this Sunday? Come to church. Hey, we got an activity Saturday you could come to with me, 10:30 down at International Baptist Church. And why don't you come with me and let me introduce you to my friend Jesus? You could find a classmate this week, couldn't you? You could find a coworker this week, couldn't you? Isn't there somebody you work with that needs Jesus? Isn't there somebody that you know that you work with them or you're close to them and they need Jesus and you could find them this week and say, hey, come with me. Come with me. You think you could find a neighbor? Now you say, no, Pastor, now look, I don't have any family. All my family's gone. They don't love me. They've all moved away. I have no family. So, Pastor, I can't go find a family member. I don't have any family. And you might say, Pastor, I don't have any friends. Nobody likes me. I don't have any friends. I can't find any friends this week, Pastor. Nobody likes me. Everybody hates me, Pastor. I don't have any friends. And Pastor, I'm not in school, so I don't have any classmates. And you can say, Pastor, I don't have a job, so I don't have any coworkers. But y'all have a neighbor, don't you? Y'all have a neighbor? There's somebody that lives next to you? You could find them, couldn't you? No, Pastor, they're on vacation probably. I don't think I... Okay, then go find a stranger. Go find somebody you don't know, but bring somebody. Go find them and say, hey, we found a good thing. We found Jesus. Hey, you need to come and be with me there and let me introduce you to him. Go bring somebody. International Baptist Church is a soul-winning church. We're a soul-winning church. People can come here and get saved like they did this morning. That's wonderful. I love it when people will come down and let someone share with them the gospel. And we had folks get baptized here this morning. That's wonderful. I'm for that. I'm not against it at all. But listen to me. I don't want us just to be an evangelistic church that preaches people down the aisle and only gets people saved in the church. We're supposed to be evangelistic out in the highways. We're supposed to be out in the hedges. We're supposed to be out in all the neighborhoods and all the barangays. We're supposed to go out there and tell people about Jesus. And once we introduce them to Jesus, bring them to the church.
2: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Point, Find, and Bring, preached on January 30, 2011. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
3: Send your song requests and hear them play on the Anchor Radio. Just download the free Anchor app. Go to ibcd.theanchor.app.
4: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghunahuna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan, apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi, diris kalibutan, apan ulay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda nangadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon. Ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan, kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kung unsa ang mahitabo ni Anang Adlawa, subo nga hunahunaon, daghan ang nagkinabuhi karon og naglaom lang sa labing maayo. Apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ani ang kamatuoran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matag tawo makasasala tungod kay ang matag tawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot. Walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Dugang pa sa samang kapitulo si Apostol Pablo misulat, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parehas nga problema, kinimao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga kinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman. Kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gisultihan kita, pinaagi ni propeta Ezekiel, ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an. Ang sala kinahanglang bayaran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa utang sa sala mao ang kamatayon. Kanang ang kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga muadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga paghimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nagingon, ug ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduhang nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, o ang kamatayon moabot sa matag tawo. Ug human sa kamatayon adunay paghukom, ug sila kinsang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero naa koy maayong balita para nimo, laing kamatuoran gikan sa Biblia. Gibayran na ni Jesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Jesus. Nakaila sila sa iyang ngalan, apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang berhen nga paghimugso, apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala, apan wala sila masayod kung sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuuran mao, si Jesus mao ang anak sa Dios. Natawo sa usa ka berhen aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parihas kanato isip mga anak ni Adan, siya perpekto. Apan siya namatay sa cross nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayran niya ang imong mga sala. Ang iyang bayad kay bugos nga bayad. 100% sa atong mga sala gibayran ni Hesus Kristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan ug unya human sa tulo ka adlaw maingon sa iyang gisaad, siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway, ang kamatayon, ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, ang kinabuhi nga walay katapusan. Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa o regalo gibayran ni Jesus og libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas og mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tawo aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hantod sa 9 nagsulti kanato, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo, og kana dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat, basin adunay tawo nga magpasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Jesus ang tanan nga gikinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. O isalikway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran og mahimong madawat nga libre gikan ni Hesukristo. Ang pagtuo diha sa nahuman nga buhat ni Jesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon og makahibalo niini. Ayaw pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Jesus lamang ang makaluwas, salig kaniya karon. Pag-aton pa, pinaagi sa pag-download sa libreng Anchor Radio App sa ibcd.theanchor.app o bisitaha kami sa International Baptist Church sa Dumaguete.

0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: In my priority list, God is always first because I believe in God and I know that He is present, nasa pirmi, and then He did all miracles and then gibag-o ko niya, and that's the reason nga nasa sa pinakauna. Apil ko sa band, sa simbahan, I am a youth member.
2: Priority gid ang God. Put God first para bisag unsang imong mga problema nga ma-encounter na ara kay maduolan og kanang salig lang sa Ginoo. Sige. Naanda na sa mga pamilya nga mag-grocery every day. Tagagabi it as every Sunday sad mo simba sa me para dili mawala mo connections ni God.
3: So ako ang way nga pag-show nga akong giuna si God kay sige ko simba every Sunday and kaan. So pagtabang na pud sa mga tao para makatabang na pud ni God.
4: Of course, I was also influenced by my grandmother nga always have faith in God. So since bata pa ko, He should always be our priorities. Bisag unsa pa ka busy ang life, always good mo sa church ana akong lola ana nga no matter asa na ka sa imong life or ang how many accomplishments nang imong nakuan, always seek God.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.